Akasbani Imphal. Ngasi, nong maijing numit, ingagi kunni panba sakapta lisinga machamapal ni funipal. July gitang mga inglisinga ni kundaruk. Haujik, ayukipung mga makaita ki bagaloy na na. Akasbani Imphal gi FM sangai channel gi thauram sandukpa haujari. Sandok chariba megahertz chamaga ahum desmik mga. Thauram tabiriba singbu, taram na ukchari, kurumjari.

Numidang pung mapalgaminit mga chat pamatamda, matam siya sing lantok doon na tahan dyan gani. Filmisegi kudol, tamjari pung mapalgaminit, kontra mga. Tungan-tungan ba konjal sing dagigi tahan dyan ba matung, nga sigi uy na sangay channel gitawram loy sing dyan gani. Mata nga sida, nga sigi tamjari ba tawram sing ning sing dyan ba loy zari.

0: 나하루기 건질기 토롬 다비리버 무릎생부 아동기 무릎 해리신 께삼나 따라암 녹제리 구름제리 ngasigi tharam da pujarakli naha singi punsida leminari ba miyoi singi safu hairi ba hiram asida flamingo mental health care for women's asida project director loinana psychologist oina thopu biri ba guru mayum mukesh sharma ga unaduna wari saba unaviri bi gauri haubam
1: ahanbada oza guru mayum mukesh sharma bu ngase khoi gi thauram asida taram nok chari
2: thaka chari
1: ahanba se ngasi thamjari bahiram asiga thoidok hendok na mari leinana khangjaning ba wafam se khoi gi laiminari ba imung manung haibatare khwaidagi hena naha ma anga nga mana khwaidagi nakna ba mari se magi imung manung mari matasna oiga dauri bani aduna makhoina angang amagi emotional amadi psychological magi wakhalon da piba impact saphu se masi kadai phau ba piba ge aduga masi gi oirak pa ya boi thok pa ya ba magi results sing sina kari kari no haibagi matang sa na kitang haibi
2: hojik se hachum bani haibadi angang oiba sing se khoi gi english ta haiba khoi nurture haiter nature haiba magin nurture haiba maga so sigi nurture se khoi ne yam ba khoi yam bomna ta adbom pumna ma khai tar e khoi imung dagi magi aham wan mami pang ba mana kong ta ba harak pa se khoi sa emung manung oi ribani na emung da ke yam bo oi aduna masan ta bani ngasak impact se ko negative impact se payawi positive te yawi marak sa tam lai basi yawi da ke na negative ar ge na asoi ba clinical room da sakhi basi yawi aduna ngasak ki mana lai riba ma ge surrounding mama oi bai ma pa oi bai caretaker oi bai ma chimi na oi bai karu lai ka hi chu oi bai asina ngasak ki ko na healthy hai ta re ko ki samna hai ra ba da ko ki functioning je fajana ta un lai ba ngam bo oi ra ga ti hadi ma se ko na ngasak ki ngado magi development ta khoina yamna haidi khoina milestone sida yamna phajana chali haina khoina normal haita re khoina yamna haina ri bas asmane lowe tobdabu

0: Marup Hybersina, Kayamuk Yamna Chowna, the Magi rules, Elaibage, Koinaha Magi, Magi personality values, behavior Magi, Hainabi Singh Hybatare, Masi Ohelapada, Masigamatanga Shaibu.
1: Goris Mento Wending Asagi, Masi Manam Rupti in the Bahorpase, Nasagi Mana Chehi, Samna Hirabada, Queen Playgroup Hainabase. A Sidigam Hore, Mansi, Ohumari, Hotta Home, the Supersium Narba, and a Queen of Tazi, and then Sidigam Rupti in the Bahorpase, Magi Hebadi, Angang Uring Idegi, Queen Hadda Tafau Dung as a playgroup, Kihandaki, Amavaral, and Supermal, and Angam, I am Satina Pubing on those girls sober.
0: Social media,
1: yes, social media, the Hosexama in Hanamayam, Impamda, and Whitey, I'm Ying Matamda. So I do give Matam Sidigin Sagi, Magi, Tenary. Magi exposure se magi mona ba mona be sing se yut har matam dang sa gi chahi tranga tra tru tha si gi jabu jinga si da anga ngai ngai da gi magi ngai sa gi loina ba sing sina hona siran na sa ki ba matam da anga da yam so kan ni adu dun so pa si da kun fa jana treatment ma di fa jana ma ngai da council ta ho ra ga di magi future dang sa kun ho ji haina ri ba ma yam da haina ri ba kun ngau sin na ba ga hai ba se asi oi ra pa gi san se sa kun yam wang na lei adu nang sa gi som na som sa ham hang bi ki ba matam da magi ma pa gi so hang ba magi imong gi hang ba se si su mari le ne ngai sa gi magi friend group ki group lag pasida so manam wanam se kamane perceive to gani manam wanam se kamane loina gani mamanam na haibase man kyam lo sambiya kyam lo sambe yati monam tori be ma ki behavior ma manam duna ma mi phunare otalap sare oni sap sa sare man du tinagata tenarwetra kamane lo sangani haibana ching base as impact ti hadi dum nai gadoi ne but intervention am di taka tai haji sing ma yut ki matam chita
0: hoing asai apha basu phatta basu loinamak tamnaga dauribani matau se amana matina wakau bani na aduna negative and positive impacts hauzik hauzik ki oina haibatare current scenario yengba matamda karam karam ba khoi gi issue sing problem sing lakpana di hena yamba gi aduga sumaina anganga mada apikpa kai gumba macha macha macha masina saphu silai ki base haying tungda di amna chauba adugumba khutong chada bo helak su yari bani aduna hauzik thengna ba sing sigi matangna su haibiu
1: ai che group se ani thokna hairake asagi khone yut ta sahi ranga de sei kun manga when WHO on smine ko you said them how classified the way see ki the lap se am ba khoi ki career is number 1 lai ha jek se career mai conflict oi ba ani shub da magi nga sa som hang bi ki ba peer pressure ki peer influence ka sa ki mama pa oi ba sin cha chu ngau sin na ki ka tra mo an ba smine tin ba hore ha ba na sing ba ahom sub lap pa sin nga sa ki magi relationship ki magi had issues hai ti smine smine magi no panas mind to rein penis mind to ha ba na sing ba fajana healthy work ta bhai ta my relationship jan ta abusive oi pasi or me maram rak ta mari su pasi na clinical room da hai ga nga sai ge khoi ki borderline personality disorder kind ka le depression gumba asi gum lai aduna so asi gi me am se khoi nga sai khoi youth ki da ti am thing nei nga sai ge atu gi makha ta ba khata khoi na children or nga sai ge khoi na khara na ha angang da hai ta re asi ki da na ya ma khoi class 8 gumba gi makha se asi da na ya ma nga sai gi ma gi behavioral problems am lai hai ba di ma sin kana no mam da ma ji ka ka toru re ta ka pasi ralam me nataka namase ami phuram me anga ma sawi ngai da suko adake ma se school college sa pamatam da ma se ekta my back to pasai puni khangakte adake yam na kana oire khatang juvenile ko na ngasai hype the elected kana ga koin oppositional hide ma odd kana ga adake ma se ngang na sakna bad ma na su aya da adake society ki rules ki ma gi wang le sa na bo na rak pa hai tar asi ko ma ching ba se dum lai hai tar toina
0: hoi masika loinana ngasai parents aduga marumapang sing haibasi ki matang da su kya ma haibi khre aduga khoina inkhalak pa matam haibasi makta bo khoi gi school college na chingba kya ma khak se moi se adum chatpagi tam matam timing gumba dumak adum oi banina khoi gi school da oza sing ga loina bas issue yam na matam se sang na loinai aduga makhoi da gi su thoine hena kana batam janingai oiba aduga masidagi angang siga haibatare naha siga oza siga gi marak ta su adum problem ke ama thoklak pasu dumak gyauri aduna magi personality ama magi emotional psychological development se masi shape tawna bohot narak pa matam da oza singi makhoi gi role masigi matang na su thaibi
1: asi questions are important oi haina khanje haje haje se koi train newly ai visiting psychologist oi na su ai koi vector tutorial haidana amma da soi joji sachari jasani ga loina na ma ga loina ba matam da asi gi wafam se koi am nungti gi kon discuss tong na ba haita thabak hautunga gi mamang sida sai gi koi na oza sing se gi role se na kyam chaung na yau ga ni parents na kyam chaung yau ga ni amma da koi na haje gi NEP gi matung ina koi na counselor amam thambo ga hai koi satra chaunga sida so asi gi role se na ma na kamai kamai to ba ba se ko manipulate chala so ba koi na educate ba koi lecture ba ni na akhoi da jua hite ahan ba no bo ibani na kok chang ngau ba to bu da bu ka sai gi poza ha ba se ma gi role ang se to ma tam da school gi ma pan tho ka su si gi role se em tin cha ba hen tha jai ha research ma ki da ta na tra ga se almost 75% ga di my parents oza si ki

0: Hello.
1: Good morning, ma'am.
0: Good morning. Thorum de taram no ukcheri mingle from Haibiu. Yeah,
1: ma'am. Hang on. How to let it have a tongue, ma'am.
0: Taba no ngai biriko.
1: Ma'am, ngai ri.
0: Nasi di kari say ki kari film ki kan bishay tabi gani taba.
1: Nasi di ake not okay. Mapo ma yi piyam bina.
0: Haibiu.
1: Pao ka ye sinja gana sakwa kong tham na to hujo. Acha acha lango to. Adu ina tagi. Nang ay hidam na nang lepi rapa.
0: Yamna phajabei she ma su khan bir le thaba adu thaba na ahan bu color su ui banina thaba gi khunjal de gi sei sematik amangang biramo
1: hoy me na chi je nyam ko ai gi yum da ko ma na ba man ka chang chang na gi tawgi
0: hoy hoy
1: ai je sin bu manu gi lo ko gi doya ka anga pa na je na taw gi ni ni ni ma taw ye ma na gi ma ni ko i ta thamila ne tin mo le mane ya ma ni ta ta hi
0: hoy
1: adu gi yam hala we
0: Thank you.

Good morning, Manipur. Thawra masigi ahan bakolar. Haingang dagi thabana khanbirakliba isay asi mapuk mai pharmacy dagi aphawa madi Reshmita gi apun bakhonjal da bimol pibong na sayring ba aphawa masamakna sayrang ba pharmacy ni.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Manipur ki thawram ni taram na ukchari kana oi birabano.
1: Ma'am, I just cry ngom bakai de gih Lashram Herojit ma'am.
0: Lashram Herojit.
1: Hoi ma'am.
0: Herojit thawram saruk ya birakpa kari film ge karam beshe tabi gani.
1: Ma'am, ase di miram film da kinya. Arbin ga Divya ka sakna ba.
0: Herojit na khanbirak peisai lai jare do isai se sai sakpa sai sakpi ani dagi tabina dringai Herojit tagi mate ang mangang biramo
1: ya ya em em mate katang aju haize ke na to ya do hok doktor ati
0: hau biro
1: ha moi di ku khe nangi puksel di khangdari ekhe kundo leiran chu bendi na ba nanta mangai re nem sei thagun biro
0: thaga chari Herojit thoram saruk ya birak tona sei sungang tok piram ba hanana thaga chari adum na khan birak pe sei lan tok chari mem puna taminalis
1: thank you mem
0: thaga chari

Tahan jadi ba isa ya si laiba ki chandan film masidagi. Sa isa't pi mandaki ni ginaitong konjel da. Ji isa na machana sa ring ba hamom na bana sa rang ba film sa ni.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Manipurki Thoram da Taram Nok Cheri Ming Lei Fum Haibiu.
1: Phone to dera yang lam dagi boi nam to ke.
0: Boi nam bu Thoram Thoram da Taram Nok Cheri Kari Fum Ki Karam Bishay Tabi Gani.
1: Kunu ke Kumar Sak Baad Ga Masam Na Serang Baad Ga. Saya Ji Serang Mana Sakol Sam Indra Kumar Ada Ga Film Ma Ming Na. Punsi Na Punsi Ki Damak Ada Film Ma Ga Title Song Tata Ke.
0: Punsi Na Punsi Ki Damak Film Si Dagi Karam Bishay Happy Ba. Kunjo Kumar Ki Kunjo Da.
1: Kunjo Kumar Masam Ma Ga Sak Baad Ga Masam Ma Ga Serang Ba. Ugu sabo sa mga kumana sa iyang ba?
0: Do isay si matik ang mga birong gadro boy na?
1: Ay masang doon ang jarag isay si kaya karo tao kre.
0: Hoy do di sa isak pa dagi isay si lantok chari may ampun na tamin na si.

hiyang lamdagi boinaw marup asina kanbirakliba ishe yasi. Punshina punsigi damak film asidagi kun Joy Kumar gi naitong konjelda sagul sem Indra Kumar na sayringba kun Joy

ahing bafura film asidagi ahan ba uyna ta hanjari ba isay asi dinesh amadi nawboigi apun ba khonjal da birendra salam na sering ba oinam gitna sairang ba isay ni.

Nung sinungolgi, kay nabagi isaising na lighting ledena, mapung fahalamba film ni ahing bafura. Filma sige, marisyo ba isayasi, tamoy anigi nung siwarol, fungdok pa isay ni. Isayasi mo sa isakli basing di, Dinesh Amadi Pushparani. Sayring ba, Birendra Salama Madisayrang ba, oinamgit.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning.
1: Good morning, sir.
0: Hello, Lady Esther Taram no Ukcheri.
1: Haga sai. Ah, I want to ask some hajar kadang sai sai kan yo de phan ne go po.
0: Hoi hoi.
1: Sai kan yo sa sa him jang ine si dia.
0: Hoi hoi, kyi Akashvani Imphal gi Thorum Singh bunung si de ne ta bi ba mayam yam banina. Amukta da kol se punna torok bu oi bagi. Khajikteng wa ba khudong cha da ba mayok na bani adubu yam toy na dum phang busu dum yau da bani ti haina dam jage
1: hai ga mina khan da de phang da phang ga aina khalai ji koi ta hin ga re hai hai
0: hoi hoi adubu na si di
1: ba dum na si di phang ga yam nu ga je na ha je ga ta bu ni
0: ga hoi hoi lai buk pha ba ba du oi re
1: a ma si de lai buk pha re yam ha ra ge ya ga
0: hoi hoi adu kol to birakli si kana oi biro bunum tang tham bi
1: kom la khom de ge ni mo mon to mi ka wa
0: Komla khung degi habi bako. Komla khung mai kai sidi kari kari sinpham na nupi sing si mapungoi na pai bi.
1: Komla khung yedi sa nupi gai na ki on khra sa ba khopa degi nupa gi hai ta ga na koi phaji kya phau koi yedi ko lo ko lo ba ko.
0: Hoi hoi.
1: Anan phong tha do.
0: O sahi ma da koi gi double cropping ga habi ba anira lo pa do oi doi bako.
1: No, I do not do the local lawyer, the Yamu, Nam Padare. And they didn't have a moon, but no game. Matangi Pile, Lambda, Dudamu, Nazi Padu, Gamu, the Long Ling River.
0: Hoi, hoi, come see the pok talk, see a minor topic here.
1: Come see the Hapum Nugget to come see a carahan to a
0: hoi hoi. At the Mug Sabatakpa, what the Nabagi the Mugta, pok talk, Sue, Marangaina talk about. Tina lain nanti nata taba atau mak makan taba lakaduri percaya sing desu oibu oisenu hai dana thamcege thagat ceri kol tobirak pagi temak ta isai makan tahan ceri
1: thagat ceri salus

0: Good morning.
1: Hello? Hello, good morning.
0: Taram na ukcheri phone to birakli si bukan awi birabanu.
1: Sir, ay nambon naram degi ne.
0: Nambon naram degi kanawi bidoi no.
1: Nambon naram degi songtham ibe.
0: Songtham ibe habi buka.
1: Ah.
0: Kari kari wapam tham bidoi no ngasi sibo.
1: Sir, ay kaisu te dopa hamjarwa. Abdi ngasi je ay ahan ba phangja bane ba.
0: Hoi hoi.
1: Adunane nungai man gidanane hamoi je pegum to bre
0: yam nasu laimak phabai je batare matong kuina phangbidra ba matung da ngasi hello ladies ki thorum da yam nam tang cha ba akhanana landam sigi nupi sing gi khaktam santok chari ba thorum si da phangbi ba se lebak phabani hane thamjage agas ban infa gi thorum sing si di dumak yam na thawa yong na dum tabiri bre ka main to bi
1: Oh, tazi ya, sir.
0: Kerang kerang betul rum sini dihene nungai tabiri gigi, ujuk sia.
1: Asih gigi, si na ayam ba, tay adum ayam ba hawa lagi, adum pung tera makai nung midangi, macam dibuk itu tay bukta.
0: Hoi hoi.
1: Aduga isai gigi, na ayam ba ini sumpam jebagi, si na ayam ba yang tay hai tare sir.
0: Hoi hoi, lembak papani, agak sepanin falgi, terum sing sibu, thawa yau na tabi, hai na thambi ba, thagat ceri. Isai emak katang kudol tam jerke. Dakfam film degi, afau amadi bidarani ge pun berkonjel da, bimol fibung na seringba, apaun na serangba, isai isi, mayam pun etaminasi.
1: Hoi,

0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning.
1: Good morning, sir.
0: Hello, ladies. Ki thorum da daram no cherry.
1: Sir, ay iro majao mo pagi diyan sa sekom ni sa.
0: Hoy hoy. Ngasi sibu kari matin hona biragi.
1: Sir, ngasi di uti matong e kango mang ngaw le dukanda

0: Hello ladies, Tavire. Agas van infal. Hausi kayo ke pung tarama toy minit yang kay tarit chali. Ngaya ke matungda kang a channel gani suba thoram medium web meter chahum ni fudas mikama kilohor sanipan marifuni toy da tungana tawa pangbira gani.
1: Hi, Dolly.
2: Hi.
1: Ngay kuriye, nang aduk kira lai do kaisa ke hai do.
2: Ay gi dukana mahang bedo, advertisement nam ta hab ke na nang hunda ta na gi na la ini.
1: Eh, yam phai ke no tu dia. Kari kari no ban nang gi dukan da phangi ka hai sina.
2: Ay gi di variety store ne, wholesale su, adu retail so dum ya ore da.
1: Oh, adu ore ti ne, all India re do Imphal da kok chalu ya dro nang bo.
2: Oh, adu mi loi na mak ta yohan ba bungam do ri bro du bo.
1: Kari gi ngam bo do no hai, chingkong singa da na ta na, ahal na ha, me pum tik na ta na ri ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le ribani ko hujikti a
2: o o mamal di ki a hairak toi jano adu aidi amaga di tali ko
1: is mamal gi ka su khali male
2: khandra di kaino nang bo
1: lupa samri sangma da gi horoga ne so is baya mam su le rami dole
2: o o adu ei taraga di khoi di phaba option si masina oire ni na di khalle
1: to oi doi ne masina khoi di phaba
2: umna ma putaram no chari Akaswani Imphal ki commercial section da lengshin bidau adom ki paujel mioi lakha kaya da yohan jage
0: Satajari ba thorum paring asige numinjung ba matung mini tara chatpa matam da tahan jagani radio lila aima budinung siye ani suba saru lila iba guru mayung krishna kumar sharma puthokpa da tengwang ba Atokpam Subhashchandra, Thorumputokpa, Maibam Ishakanta.

0: Ay, ma. Kay nung asi sibo, kay daw ay orge. Yam haraw haraw uida. Yam romantic oiva malida. Nupa sing asi di.
1: Nupa hakay din.
0: Ay, ma. Natrabahay sibo.
1: Ma, ni kayin.
0: Adadi, hay ro dana. Aruba wa ma hay daw lay hay daw.
1: Toibia. Iba ni siya lichira.
0: Ha. Ay, ma. Kay no. Ngasi di yam chining lay sina.
1: Nang shima ba. Ngasi yu wana tihe.
0: Oh, ibab tare. Hai sinandi nahan kay sudom chening ba. Aduda hai wangam daba male.
1: Andre de ma. Ay shune, ngasi di kangjen he chening la ba.
0: Ay di ade. Nahan kay ay na hai wadana nang nayaki daba ni na na. Ngasi di ne ay di sung ya ya.
1: Tibi. Yamna phajeroi daba wa male.
0: Kari.
1: Jackson na ibani sinna hodra badi wa si sok thorak laga pungkai kai na batare.
0: Oh. Aisu wakal tare. Adu bu kamdau sige ba. Pupu du bu kamdau rike.
1: Khang de da. Basau du nahang khai gum harang nadi udi. Kari khali bano su karam nadi hanguni.
0: Pupu du nungai na thambiu ko. Please. I like to pound the donut of your hiba.
1: So, Toro. Was I? You want to be? No, Quima, so lack of mali. Lean to it, Kainuka, no yam, had a mud.
0: Carino Cariwa Kaila aminova.
1: In Colgi, Matangi were a mali.
0: As a Quima, Simaba, on Tong Hinero, don't hit out.
1: Parise, ado Bababu, who's a curry hiding.
0: Kaim pande da adum tumin na panglai te lai handat ti
1: baba du aingonda di sau lak te ko
0: is sau bana ne mana pai be adra bani
1: hai kaino hai si bo ati ebu kari shoi kra ke
0: o nu pa thok te thabak su taura badu bu mayu makai pan ge khan de ye

0: Enrico, in coldo, sarò anni torna on toccatava. Oh, non si crede che ho un sì e tanto cinze. In palma e olda, ad occhiaucro in coldo, le psinne ne buona vada, aina caiaghi ma ti quasi chiva. Ima babana nanna hundok piram lava aina maru mapang singi mateng lauduna lepche kiba iral aige asheng bahumang mal urani do hayengdi matam kuin ukhidrava tamahurava yung Unindo na tiene ay isa imaw isu. Adubo, mapahama o ina. Karakit kangan na ba yada ba di? Adub tauli ba? Makoyi nga kani na epum na makasya. Isu to'y bisu, mama mapagi ni. Isa tobag isu ni. Isa lin toy ga thawbagana masin mokpa aduga thawbagina toybi gina yaifaba amadi lingye ashi mangal dena ha kai adin ngai karwa
1: Egi kompomsi, luka daulida. Krigomba, lintoy na haribo wapomsi nga duda. Ay na seksin na kusel haudrabuli. Aishi, irayik laina, lantom da mihova. Miigi inkol da miyeng sang mataga doi. Aduga mo, wapomsi nga du, ay na basaw da haudaglubuda. Basaudi, magit thamoy di masya taana kaikragani. Karigumbada, mahakilyam hauriba punshida. Wahiduna maram oiduna, punshi tenkiba taravadi. Mabu hatpagi, basaubu hatpagi paam, ayina soiduna pukadavari. Ima, basi, Nasagi laibok siyo. Untok na tina sa tablam leda ko. Nakoy mo na konze do na. Imabasi ay do na keza ba pangdrabay silipon. Ipama pangjere kanjarubas. Ay si pata ba? Miwi bagi wakal siyan na ba? Kuna ay si na aran ba tato na? Baso mo suwabok kaino bagi may siyang Anglada. Oh.

0: Tauba.
1: Bacho.
0: Kaya la yanere. Karam maga tare mo.
1: Square pit ta lising nipan budi pira ke hare baso. Aduta makoy ani makan piro piro dana tongna leire.
0: Ai. Karam karam banon hai.
1: Bisnupur ge settlement ta thabak tau buduga. Taubal ge sinzau pai beduga ni baso. Ado baso.
0: How?
1: Inkol yon bagi wapam shibu. Pabung haidi thobi khogi pabung da su haipe tanabana pharoi dra baso.
0: Sume isan harib du sum mat
1: baso
0: adu ye mai mapa amadi masa ani gi marakta shau da ba thamo gi mari kaya kaya na punno na thamme na haini
1: baso
0: ai pham da di ai bu ta thi na tauri ba mahak to mamuk mamal yam ba kana su leite ra
1: baso nasa bu kari haiga do bano khandre to
0: e Sangying amani toba.
1: Baso.
0: Baso na tori se. Sangying amani.
1: Baso.
0: Ay sangying a sinakari gumamai pak rabati. Langon kaya kaya lak rabasu. Miro lising lising on karabasu. Mapa masani gimarak talay na bamari di. Nung shibatana yomli. Katok patana tadli haibase. Arahan masong lay lay lay roi dabanina.
1: Baso. Baso gipuk ning se. Samudra dagi su hena luba. Aduga, singjau dagi su hena mapangal kal. Nasana di, karam na basogi wakalun bo.
0: Ay, nang su, isani. Imari na travasu, nung shibagi lipun na siet na pun karva.
1: Baso.
0: Nang ay ipa jawa bagi tamoy marise, kanana su tadat pangam loin hai.
1: Baso.
0: Nang se, isanu pa. Atun mani na, aye thamoy ge mani.
1: Adu da baso.
0: Isha agi ay phane bishin ba. Isha agi tungi eng duna matam kui na malayam sidhe hindu na layla roi dama. Aina, kar khit ho na biram bahal bishin diye. Miu ivoy bai koi gi. Lu tong de sieli ba. Mungsi na bagi sa na bi ay bado. Masini ni hai.
1: Baso, baso ge wakhalon si. Antok na phazakre. Adobo, pasabo ubangam daba. Ni maya mama na pikta na lady ba koi kunai si dadi.
0: Yari mo. Karim te kaloran nse.
1: Baso.
0: Nang opisya ka daba natra.
1: Hoy baso.
0: Di adu di. Losaluro. Sana na ba to? Tiyang karani.
1: Pani baso.
0: Sar.

0: tangkai ma yol laga ekhoi gi yum chani hai bodo idea de yaning de a na khoi ima ga babung na su yaning ngoi da
1: khang de da kari hai ga da banu wa se ekhoi gi oina de yam lu ba adu da pupuna tawning ba aning bodo adum pangthuk sasano hai da na ekhoi da su adum hai nei
0: ai si nang gi kana na thui bi
1: kai no hang du bo matang si ga chanari bro
0: chana bo du na ni hangli ba si
1: as se ibani di ne amata ne hakjang tong an jaba gi wata ne aduga
0: aduga kari
1: wa khala ma di thawai di amata ne
0: aduga kari gi no nang na ai ngon da ui do bangang li ba de
1: thau ba
0: nang na ai nung si ba si nam thak ne ui do ba ne ni nam ba ni mi mang pham na no ba ne
1: ai bu kai do hai ba no phaza da ba ima gi wa khalon do nang ngon da karam na taung ga ne
0: tamba ta bani ne tamham thok ta bro thobi
1: thoi adu bu ma bu su ai nung si
0: thobi
1: nang bu su yam nung si pu pu bu su nung si ye na koi ko ding mok bu mata ma mata da ning ma tungan bu su ai gam ga da ba man de
0: adu ga hai ba di adu di
1: na koi pum na makining ba pun na tungan ba hai ba si su oi tung ta ba na wa na kam sin nu sin na da na khang li ye ai su ta wa
0: thui bi
1: na kai bu wa la ga nu please ai ai ya wa ye pu ba thang ba ngam di ye
0: thui bi
1: du pa ni no mi ai du na aina tawangam loida ba thabak do dan aina sai ji ga no tawa
0: thui bi si ai ai shoi krama ai la la ma le thui bi si

0: keinen ein Urlöscher Moschid. Bemal. Nanna. Ay, Mangle Ulam, even Angishopama to thee. Moshi, Oreko. Eh, Tayomapo. Carino. Ay, Monsieur Uri, Isagi, Sopama Shibu Carino.
1: Baba. Tabi, Yemo,
2: Ma, Pupula,
1: eh? Ha.
2: Kataino, ay ma, pupu, kahit gino, chablip tu na, yeng lido po, lao, chang lao lao pupu.
1: Ay ma, muy ba, si, tari po, si, nito ang tapango, si, babala eh.
3: Kuri ay ma, babala eh ay ma.
1: Babala eh. Baba, som de lengsin biro. Among the pambio, pamung manasida. Yung one, tabia. Imapuna san, aba, kay kay no, lors la o, pibani.
2: Hoi,
1: laula,
2: pupo. Mi mangada, salaki ko.
0: Lai, papa. Pagi mo. Kari gino. Isagi ko si Liba mito dagi. Sientarak Liba pirangad mo. Nang ipawo walobara na ayay pa ba? Karigino. Nang nagkapli mo si mo karigino. Matam ko'y na urak talaba isagi may tong si. Ay na panayin ng labrusun na. Pumnon kangkiban, ato mo nang wudi ay noong wuto si kawulay tinehay para yai papa.
3: Baba, bawa na ay ginatulapi pa si dagihen nung ayo amamukleit.
2: Ay leit na papa.
0: Kaniyelaoy, nang di ay gitawain na akyang isarup ni ne yai papa.
3: Ay, yung soy krim, ha? Nasabo, nabiyo, ha? Ay, lalay.
0: Ato na, ay, no.
3: Ay, lalay.
0: Ato na, ay, no.
3: Ay, lalay.
0: Mapamasani, di marakta, soy na kiwahay ba siya? Soy din na layra ka daban. A soy ba, chaman, chaman, dubong akpiwahay ba siya? Mapamagi, matawin na, ay, pagi, kumaw.

Tauron kaya na lay chalui dun isyam jariba, akash fanim falgi, megahertz samuham dasmik mga dasanduk jariba, sangay channel ki tauron parini, adom na nungay na tabiribasi. Hagzik pong pamasida, tongan-tongan ba film sing dagi, lokat jaba manipuri film isay, matang-matang way na kudul dam jari. Kudul gyahan bada, arwi ba biday film isidagi. Kun Joy Kumar, Master Jayananda Madi, Sunita Agi, Apun ba khonjil da, MK Jit na sayring ba, Kun Joy Kumar masamag na, Sayrang bisay ni, kudol dam chari.

ngasigi ekhoygi angangi thorum haurasi ngasigi ekhoygi thorum da tongan tongan ba makhal mathel gi thorum sing akhoy dumak thamle aduga ngasigi ekhoygi wari libige dabna yungkam sandani na khoygi iboki wari si khoy thorum no silak pada puna damine si ngasigi thorum gi ahan boine khoy irom yaisna degi kunumise tasi yaisna haurasi

Ngang sa irom yai sina dagi kunumi se ye khoi thawom gi ahan boina tamina re mathang chi de khoi wangkhai rak pam gunchen bi dagi khayal sakpa mukta si gunchen bi haurasi

Angang sa, kuman tem hentoy sana da ye koi isa yema puna tare. Basi amuk tasi kwa ngasi ye koi ki thaurum da basi kong biga dori bangang lai shram ngoroko. Ngoroko haurasi

tongan-tongan ba matamishay anikag mayampun na tamin na rin. Tongan-tongan ba tarong sing santok to na tahan jari ba si Akasvanin Falgi FM Sangay Channel da gani. Hauzik tabi riba mayam singgi gidamag pudo na lakjari wakal amati ishay.

Mahusagi kusimda tongan-tongan ba magun kaya pibiramli. Mahusa lairimbina, laikhal kaya, lairang kaya ga, miwibagi punsiga, sangdam na ba ya ba masak kaya masu pibiramli. Thungna lai hai na khangnariba kundo lairang, nungsi pongdok lai gulab. Lairang singisigi manung da, ngasi loka chagaduriba, lairang si gulab gini. Ningsing ba, punsigi taibang kongchata, ningsing duna leho ba, thogdu kaya amasu yawdabanate. Miwi bagi punsigi tangka khara, lairang gula ka changdam nabaya ba, saruk kaya su yawri. Pomsat nari ba gulab, nungsi yening hulak pamikup, mathot karak ba jobange punsi, tangang tangang laba gulab. Puna maksigi matakta, lairang gulab ki wari, karam na liri. Tamina Singh.

akang kanbi fidam ningai oiba magunsingbu leiranga chamdang narupa matamda waxing gi inglabu unkhada leisa tamli bi gulam saithanari ai bakaya gi khorjai dagi aying bakhangduna miyoi bana teragi mongpak thakta ningai dana yatari ngai leisa tamli bi waxing gi gulam awa ana thidrabi akang kanbi waxing thagi aying ba ulin khangambi gulab nangbu lainong si.

Awa na. Nung sinungon, kaina batung na ba, pumnamak si, taibangi kongchat ni, machat ni. Pajaba hai besi, pumnamak na yeningi, uningi. Lairang pajaba urabadi, hektuna natom chemning ba, chining besukayani. Adubu, tinkang paan ba lairang ni kaurubana, tinkangi chaina, palari. Pajaba hai besi na, pumnamak pu kauhali. Inglaba ahinkaya, tumthabangam dari. Lainam na thamoy kairari, waksingi kulab, nang buhek ning lubana.

nungsibagi taibangda kong tangjilak tuna sabi shano animak prem gi ipak taluk tuna sana jaba matam. Matam asida nanggi nungsibadagi aina nungsibana heli amanasu nanggi nungsibadagi aigi nungsibana heli haina nungsi hidana ba nungsibagi mayayna ngao na fayna chatlabaga pangka oirak pa matamni. Asumna ahum suba kudolda nungsi ijela jentariba tamoy anigi itinfam oiriba isay Sushil Thames na sayrengba Glishan thawdam na sayrangba Kaiku yumnam amadi Emeril Laishang Thames anigi apunba khonjelda nijage laubirashi.

madapok pa machani nini si bahaw na de. Asuk tila ba punsigi kong chat asida ying tina ba karigidama. Kusam na nechakmin na si lenggo na na lanmin na si punsigi awa nungay wari nang shuliyo ay shuligi. Chatmin na si punsilam di karasidi nang gi aygi thugdang panglam si nung si paujil yelam na si laglo. Marup sing matamgi khongchati le palaitana chakibana ngasigi oinadi aroibe isai lan thokchana bagi tanja adu yorakle aroibe khudolda jit khetri chana sairengba jit khetri cha masamakna sairangba amasu saisakpa isai laglo laubirashi

Isai asi tahan jaki bagal loina na ngasi gi oinandi ngai kho ta khisi thauram sandok chaba mata ngasi da loisinjari thauram tabiram liba pumna makpu adomungi marup priyanka huining shumbamna amukahanna khurumjari

0: Mim talay ta basida isay sum sa amba ni
1: ay sinung ay nataram mini ay di siya yam pa me ay kuy masu siya yam ngangal ato ngasi nanga ay gi yan han teng na buse ay gi wakal sida ay gi pungning sida kari no hai pham khangda ba ma phawro pugum tawi
0: kai si mau ge
1: kai su sema kano da isan gi mase
0: ay gi ming ay ing bi kawi Ming wena dum ko biyo.
1: Hoy.
0: Sei se, ang wanda gi so na halang bani. Ay su tamo ko gi.
1: Yaye.
0: Tamo gi pun sida. Khangna sa na rakpa. Hai bidi nu sina banu pigla yatro.
1: Daite da. Ai di ma na basinga ngaumi na ba langmi na ba. Adu na to ba to pa nu sinon gi. Skanam to wari sana de da.
0: Thaze de.
1: Sheng bani.
0: Nu im pan nu pa sin se. Nu pide am au za bani.
1: Sheng bani ai ra ga. Ado. Ai koi janda ga nu pa ma yam na hauradi ko. Ichanna kin tin ba da maya ga loi tiek thu jane da
0: tamo
1: ai koi chandi maring jen ju phai ma thau na su yam le ma ga ga yu khuding gi chei rauk ching ma khong da gi ma ton phaw ba ka mi ne ai no ma gi ma tung in na ba da wa ba si si gi thau jane
0: khu su su wa di bo
1: hou ji pu di pha re da do ai no da ke nom da hang ge ne
0: hang mo
1: ai koi gi san na no no no to phu da bra
0: phu de ma si da phu ba ta hui di
1: ai ngon da di phui
0: kai gi no da di
1: ra da bu ra koi san ga iga hospital samine ba no ma aduda ai gi ari ba maru ma hek cheng ba aduda ai na amma do lang jalu ba
0: kai no ma hai bo
1: as koi san na hai dro ai na ha na saram me hai ba do guli do tablet tu lang jalu ba aduda ai koi san u ho re as ai gi ma na ju ta na ru phui ai ju phui sai nu mi hun ni ha wat pangam de ai na ima ning jang ga kap pa ji ai koi gi san ju kap pe ba ko
0: tamo
1: adu san na hai tamo nang bo mohana saroi mohana sijin roi ni sa dona hairaga nang kari sari no haidon ichan do kappe ai no hoi san ai ta sena soi gre ai ngasi wa sak tuna hair sini ngasi haiba numi sita ai mohana saroi ko na ai mohana wa sak pa ai kai da sadre yo ai yakchang ko moloi phare da nei yo dona adu ngarang do ai khoi san ga ai khoi ni hospital sa mine adu da ai yakchang ko moloi da test out hoi doctor na loi normen tare haiba wani da
0: adu di Hosi ti ampana uri tamodi saksham phajei
1: ai koi mana ichin ding thong ma sama le hai ramme
0: aduni ke thorak labadi phasa mandane ing bangamui
1: adu ing bi na si ri ai imayam ning si
0: tamo
1: yo bukhi ma pan si da hori ba layau pa mi si ma khong da ai na ngang wi ding ai da imana nok shumi sei shak tu da dum thembi ki
0: tamo
1: nang nang asi sei chak tuna leiram si ubada ai ai ima yam ning si
0: tama
1: ai puni yam ning si
0: kai de roge tama adu mai na tau gano ai nu mai te ba
1: nang chu kap piro
0: ai mu si mana matam pum na mat ing tap tuna tale mi ngam de kai thula ga bano ai do na yam na wajera me
1: nu mai si gro ba
0: si ke
1: nu mai ti nangi pido taitho pige sinung ai tebse aingbe nang sina chayam phajai
0: tamo ai di phaja da bani
1: sing bu phaja ai phaja ba yeng ba hina
2: tamo ai ko sian thong ba sa hang jang do bu nga sik do bu hao bu ka mai do ge
1: cha nga sik khu gi zai jang do no yi jie de thong yi
2: ma ni
1: as ai na lai jik ta le khali ni
2: yes
1: do chan nang ai gi maru pa no no bu ma ma tin han ga ne ha ba do ai nga si da gi noi sie goina tinarage noi sie di mabuk si yam pai ingon da si yam na lu na tawi ai ma si sai yam su hei ai sai yam pa mi nang su khangi na tro
2: ado ai de khoi si sa hing de gi matam khra ai khoi gi ba ji gi nak tu lai ru ro na hai gi tawra mi ni
1: ha khoi no ha ji bo
0: ai bo
2: hoi
0: sa khiro da
1: ado ne wa ado chan noi na mi gi a bara gi ka da lai du shor ku di ai khoi yum yam su sao ri ai khoi yum de pun lai mi na si ka tawra ga
2: tamo adigi wa do ko na phasana khane la se lao imung chang ga ne sara sangom la ma ha ang lo la ko la lao se lao
1: ai sangom ni thau la ai ing bi lao ne lao ne lao lao lao lao zo mo lao ai ing bi
3: ta do ta do
1: ta
3: do
1: ka dai du hai bi kai du ma se li si bo ka dai du hai bi nang chali se
3: lai roi ai nang ni yum se la chung lai lai roi
1: ai ing bi
3: ipan da su lai roi aina lebe ya ba mapha mamati gani
1: ate ingbi
3: isa nu pani su aina pukhi gani
1: kari
3: na su nang ya pam ra nali jao jao
1: ingbi ai ha ai lad khe na ko kya ra gara ai kai tara ai ya su ko da thum chai gano ai kham ngam tri wa re to si ai bani milang bo
3: thamoi da khangam da ba awa ba nang li ba pungam da basai na puri basai kanana no
1: aing bi
3: ha kanana
1: aing bi
3: oh ai sak tv iya iya ta binu pisunati
1: aing bi
3: ai ma lady khangna khangna kari gi no kari gi no ba khoi ta mor help pa ni bidu bu mi tari ba
1: si are to sikai dor ge nang bo nang nang ai wa do mi tar ga phaja bo wa na ti bi mi tar ga khoi sikai ni khan ga dor ge ai sikai ni khan ga dor ge to si ai bi ni nang bo
3: moi ta modi phaja da ba ta bak sing do kari gi da mo ta tarom ni
1: oh
3: nu pa ni hai da na na thona le ga aingo de gi head ban pi ma puro kai ze ge adu di na te imu manu gi lu khak sa gum sing du na phata hau di phi zu phi za am du na tha ma gi khra dang go re su phang ga ni khan lak chari bi marai bak thiri bi du da kai mi ing ba yeng bi ri ba du
1: nang la pam sikai du nang nai go le pam sikai lo ai sikai bu du ra se halu se se ai bu halu se ai bu halu se ai chirna pila dumna tro ran ma sibu mi oi bagi putsi de tok ta ma tau dok lo ai lat khe chena ko na kya na gna ai khe dna ai lat khe ai bani ai lat khe ai ba
3: ai ai moi ta mo bu hat ke hai dna yum si da ma oi na lakhi badi
1: sakim pe
3: pun si da a soi ba hai ba ma ga a ran ba hai ba ma ga ani lai bani
1: sakim pe
3: a soi ba du di khang ngau dran tau bani a ran ba du di kang kang na dum tau ba
1: si si ai ai ama ha ta na tau ro ri si ai na si na tau si si ba ai na si ta tau ka dor ge nang bo si ai mi si si ba ai ama ka na tau ro ri si si ai wa si ta tau ka dor ge nang bo si ba ka na nom la ka ba li wa si ma ka ta na ro gum si ko
4: mo ye ihinga somman madum di som imung delai ma lela ah sayen bi kai lerge nang nai ko bo ai ne amaru mapang tinna bana ko bu ni ki ai ji lakse ra bani ko ai hausi se hospital de jam se libzani kai lerge hayu ne ko bo
3: handak se ai po tha pam su kang kang de saning ba thadin ba su kaya phau de tum ba su sung ya ya de amu ai sina ra ba ma le
4: ha kai sto bu di man de Ako. Atang pambiyo sa CRC. Ay na nanggina. Blood pressure ang tiwan ka. Kaya siya to buti mandi. Ko. Ay, normal lang ni. Kaya siya to buti mandi. Ako nang bu. Yum do ibiay. Natraga na. Kayo le kayo ibiay. Office to ibiay. Sauna ba kumba toki ba. Pungning nung si ba. Togdo kumba. Toki ba ka labor nang ba.
3: ai gi nupana onthong nei kai ni nga yeb moong da imung da thabak suri bi
1: sakil
3: asa
4: kari o ise yari ase yari ase haukre di haukre ka ai nang nangge relip tong na ba haksang se kitang pothana ba se ai hida kitang irong ge se
1: doctor doctor na ma bu khar sik sin ni mo doctor ai na maram boira ka babu ya wal ai si kai bin sirik la bani doctor
4: si ba hai ba wai se palai de ai na jai du hau kre de hau kre hau si ti la ka da ba pun si si da kam da una nu ngai na hinga da ke hai ba si khal la lo re a phaba a chum ba lambi da koi sat la lo re ko
1: doctor
4: ha kem te khan bi ru no adu ga ai koi matam pun mak te koi wa khal nu ngai na le ga da bani hau si ti nungsina ba purak na bai da makta akoi nungai ba punsi me da lak na bai da makta ko nungai nungai ba nungsi nungsi ba wari sabi ro hairi sinai nai jeris
3: kala mai na masak se nungsi dori ke ai di masak se uba da de hu tare mu khare ai
4: second be nang fol tare nang fol tare ko tumai na to wea banati se se se se guli se simtang se simtang satho se songi su omtang satho pi se
1: doctor na doctor ne hidak su puthok pi re ta us
4: mr singh ne piram bani ai na maru mapang sing wakal nu ngai rakta bugum ba ko depression ge lek pa de he yen jabani
1: doctor
4: lai kha do mbiu lai kha da tu ne action pa na ba lai kha do mbiu ango bi di u de da
1: oh doctor e koi ango bi si doctor doctor na lai ang bi di usi pa pa ra bani mana ma sangam de hab si da imu manu gi thaba inga nga si mara loi sur bani u che doctor
3: amua kaino nangi guli si di ko manung dalai na bawa khalga Swai.
4: Yang mana nak ping bayar diko? Atung biar resto biu, atung potau biu kestor. Aiy makata na, ko pun si nungai na hingga ba, haksang nungai na hingga ba. Ida izram ke, atung potau biu biar resto biu ya ni.
3: Nang ihi dak siti, sauning lamba galoi mang kere. Aiy ibung sang lagi, nang ihi damak ta, isan lebih kok topi lagi.
4: Oi ni,
3: kita mo, lao. Lao, imong nga saka magi. Lao, lao, lao, haya ka.
4: Mahaya, hindi siya mo.
5: Oh, doktor. Doktor, ay na. Ay na, doktor, buahan mo ting na siya matamda. Ay na, doktor, gimapam da hayroy diba, wahay wata kaya ama siya nagibido. Madugi damag taibong ang kayo ko, doktor.
4: Ay, kasi main tau di.
5: Doktor.
4: Ay susombo pun sida. Hanbe umatam da ay na songgi may tong sida. Yam na langtak na baman ba? Karigun ba? Apaan ba? May am na kurang baman ba? Ko uzagi. Adun ni ay na ek ubaga ay na hita kaugin ko itantan na zagi.
5: Uy, doktor.
4: Nogtok biyo kay di. Nog ningay din nogtok biyo kay di. Nog pa iwas sa medicine ni.
5: Mani man.
4: Laughter is the best medicine. Hay na rito.
5: Uy, doktor.
4: Kaya nogtok biyo.
5: Uy.
4: Ado. Kau ni nuk pada seksyen kita umat tamsa.
5: Hai biru.
4: Kau ipuk nung sit kabar kat daria tu umat muri kau. Aduh, tu jas di pen dia biru.
5: Hei, doktor.
4: Makan nung ayam.
5: Ngak terlengsir biru, doktor. Hei, ngak terlengsir biru. Ayam biru kau tuk segi. Ngak terlengsir. Hei, hei, Bima.
6: Tabro. Bima. Nanti tolong deh.
4: Doktor, doktor. Kau tu biru. Madunia maru ikhlas. Hei, kau ini siapa? Aish. I'm the serious story. Mai tini biar panik ke? Siapa lagi?
7: Doktor.
4: Kau ini orang na, nangai ke mana tiri dia? Selain itu lah, agak orang na, kau tu bidegah panikan itu sakit. Kau ini orang.
7: Doktor sih, yang pay, wah benda. Doktor gigi dah sang naya sah benda. Kau ini pun ning wah bersungam di. Ahitom tak kali ni. Asyuk papa si bu. Karam mai nak kain atau ino?
4: Kain aroy, kain aroy. Hausik tina, ko. Sung kain kain aroy. Nang nangasi, mai tay nu pigi. Panie kesihatan leh ambasi da. Ha, ay di nungun da. Nangai ke mana dre? Pungan wale. Ay di nungun tu pungau pungau rumane.
7: Kari.
4: Ay di nangasi maknang si pura sura kan mane. Adu bu ne. Noi nabunga nana magasa. Ko, moy si depression ahai kat leh rame. Thamatang hidak pizar ga. Kita ng normal da apa kena? Ay nang bu yumdu pura da bane.
7: Madu ya aruh ye doktor.
4: Keri kena, noi nampung nana magi dina. Karena em tak keluar no hosik tika ngapa, ayi nampu hair ba, moy dia hosik tilo, ini yara dapat ni.
7: Madu ya aruh hem doktor nang bo.
4: Keri kena,
7: ayi ki eksto, mama kengarang la ame.
4: Keri,
7: moy mama na ibu uru badagi, harau jaban amuk tu beloi kere. Mahak napam jaban mai tehinu pidi, asida leram lehai duna, harau jaban nakap paduda, ayi suyau thure doktor.
4: Kari, kau yang harus bawa. Ha, es na prajenda halah apa? Aduh di, nangi pirep kari nayo.
7: Ayolah neng de.
4: Ayu andre ekstra.
7: Tamo di doktor ni na, kari sudah roy. Ama aduh di, ayi na mau hai doktor apa di? Wata kip dia hukulah roy.
4: Nang nangi buasi, nang nangi buasi acum berah.
7: Ayi na hai ribu buasi, acum mana doktor?
4: Kari acum mana? Ay, kuang berang tau kore.
7: Dokter, kaya dia lagi.
4: Sidi,
7: sidi. Dokter.
4: Ay, so, guli yang masasin dia, roh.
7: Kaya. Ay, ma. Kaya, no. Dokter, so, guli cara, bo.
4: Ay, so, nanggung mamini. Ati ada wang na paibat telanggado. Tatturena, ay na samjalui.
7: Ha.
4: Adukadi. Adukadi.
7: Tamo. Ay, kuy ni. Aku ini matang mabuk tu ina tiang nere se.
4: Matang mabuk ni lay lay dia sukang dah. Matang ni mabuk dah lelu ina pung ni sukang dah. Kang ina pung ni sukang dah. Oeru aku ni, oeru aku.
7: Tamo, aku ini kain nere se.
4: As,
7: dokter.
4: Mungsi begini saya nasi. Tamo ini walaga kong tempang aje panen sini.
7: Sini,
4: buli ama kamu sahur di. Action yang dah. Cim tengah sasa lagi.
7: Ya, mesti ni sih dia. Kamu itu izin. Doktor, ngah tepuk tabiyo. Si, ngah tepuk tabiyo, ba.
4: Ya, neng lehoro. Aisyah lagi.
7: Doktor. Hai, ma. Doktor, kau tuh nusa ni tu, ba. 솜들 나와 솜들 난 미 솜들 나 이리 해봐 하이마 독들 아도 니 폭히이네 다 아부따네 솜들 나와 하이베네 솜들 솜들
4: 배우러 아이씨랭해
7: 하이마 그이노 아이기 백도 이노 부크라 마리 하이마 마기 백시 탐만 매봐 독들 백 오늘의 백 아이마 아쓰 아이마기 멍시야 아이형 망함들이 가리고 뭐 소이되나 실컵디 감독봐 아이마기 마똥 잉크라니 독들 아이라에 아이라에
8: 농아래 농아래 농아래 아이가 시디 양 농아라 아이기 이사냐 마우샤기 본시다 할락바시다 이 농아래 Mayai kalau pun isagi mayai no pangsel lah, dana agam isagi matau gumna tau rumba pun nama kokra. Ini nungar eh, sini ni nungai bukan ada lelum tu ke? Nungar eh,
9: usaha,
8: eh usaha, kadung deh tu biri semua. Lengser
9: lengser, usaha tu, yasir yasir usaha yasir. Ash, ayi isan tu biar tu biar thabat tu biar nungai bu pau tahu dah. Ash usaha loh, hore ayi tunggu pun lang lang hore usaha. Karena agi Maruma pang sagai nata ini harau bida naib. Karin udah uza. Ngarang di tobi lija bu yuduk ayo mina pun tan tan mani ni.
8: Kamu tu ngan udah uza.
9: Nungai dia uza. Nasi. Aik isan upi thabat tumbi na. Mana bu polis di paman de ASO ini jawab ngamzeri bisa. Mesti uza gima pan ni uza.
8: Kadai tenu kadai tenu uza. Aik kanam tenu wanu tu de kanam tu de sen. Nama tu ting panat ya. Aik isan upi thabat tumbi na polis ini ngah hebat uza. Ayo ke marup dia aje mungkin tu naik sesal lagi hajar ubah dah.
9: Oza.
8: Lengah anak semua tu tahu kan ni apa benda kan kan ni. Ada hai benda.
9: Oza.
8: Ayo ni.
9: Oza.
8: Aisyah tu kita bawa tu benda. Hey hey hey. Kalau halu anda tahu na apa benda ni.
9: Oza.
8: Ayo bawa tu tinggi oza.
9: Oza. Nasi ayo Aisyah tu mai paksi ni bisa. Oza tu tahu na apa benda ni mai paksi ngamjeri benda ni oza.
8: Ado oza. Oza agai sini nak tengah ni agai sini dah. Ayo apa mampu tu hodok sekali hai bapu.
9: Tak bi oza.
8: Apa mesti. Ayi, anggang sih, memang dah hodok sih lagi.
9: Kecukai dia, zak.
8: Ayi, biar ma thabat tu bi. Ayi, nampun ni dia mana kau ni, kita tolo. La.
9: Zak, isani sih, zak ni isani kanan nak kau ni thambir mesti ubud pilih, zak.
8: Hehehe, zak. Anggang ni siapa pun, anggang ni siapa pun.
10: Basi.
9: Dombi.
10: Nasi anak kurang jadi basi.
9: Okelo. Ogolo,
10: masih.
9: Siapa yang nungai bapak tak ada ni? Ipa yang dulu lagi bapak ngamda tu, angan bapak pas gari di cahbu, sila apa di ni?
10: Masih.
9: Nungai ni. Ipa nungai ni. Masa ni ngon pok ni hai tu, mui tu mipa bapak tu bapak kau. Ipa pele.
10: Masih nak tahu nak bibi tu nak tahu pirak pada ni. Nasi nasi ane mirap tin bapak ngamda kat duri beli. Basi na natuom to wa na terak-terak liram ka daw ba to? Ay, supom na magkangin eh, Basi.
9: Tobi, kukulo! Kukulo! Aujik din nila iribag na sila isagi na ito hiyang sila ka naman at pinsan na lang. Kukulo! Ipapil!
11: Opo, ibu!
8: La. Ay, ikoy! Maang dalipip sa eh. Ibi ama tabatong pipo ko, Basi ni. Basi, hal koro mo.
11: Basi, kurum jali, Basi.
9: Hawal. Ish, isadi. Sakit pasari bah, single mida.
12: Iboi,
9: si, bawa aje. Nanti pabungi matau gumna. Lepa mian masih sakang bermimu ayuko.
8: Hoi bah. Ozah.
12: Ozah bu.
8: Iko ini mian pun, unah bagi nungai raba meko bersedai. Wapam mampu hongtuk sakit.
9: Tak pi ozah.
8: Aiki isani pana. Mahu sakit pun si dah halak bersedai.
12: Ozah bu.
8: Magi ni pama samu, ya bagi thongdak. Matau mungam, pangthok birake, luhong birake nak lele ozah.
9: Kerinu ni usah, madu tu tengah ini pada pang topi la dam ni ni.
8: Ada tak? Aiki pungning na, aiki wakal na kanjeri bana. Aiki sari pagi tu nak tena. Aiki imung manung segi awana kaya ada saru gya birak labi. Biar betawa tu bisa. Aiki imung wajar ke, aina kanjeri bawa.
11: Bobo.
8: Usah ki wakal nak kari mon.
9: Usah tu tak biru wapam do. Aiki ni layu pam betul.
10: Basi.
9: Aduh. Angang singsi wakhan dekari lady begi hebedo, madu mesti kangen nengke.
8: Hoi, am semua wapam ni.
11: Baji, babu.
8: Ah,
11: ayi,
1: 이전부야 함는 음식.
3: 나무.
1: 아 숨바까리노 캉루드라바. 아 생음마 수까리노 하이버 캉드라바. 다병반 기자나 비부 꺾토한 방암바. 마야이 까버니 샤드 룹루라바 이부. 이전기 쿠사니 신의 싱클라 키번.
3: 나무.
1: 아이네 사로이 탁루야 해봐 미꼽다. 이전기 막 쿤레잉원의 싹인다 미크레.
3: 나무.
1: 아이네 마기 막 팜다 앙앙 막 싸곰 나우티 사자크레. 아이부 난토 기니 시엔 기니 할바 막 따곰. 아이기 쿠당 바이드나 호스피탈 안기 람비다 깨야락 한나 뿌비크레.
3: 나무.
1: 나시 아이나 다병판 기시자나비 숨바 아라 안 먹거리 이노 칸두는 리에빵 감자리 마세. 아이기 이선너 호나비 방 악탄해. 아이기 이선이 마사하다 아끼이바 한국어이바 뚜껏자 마마뜨 야오드나 아이부 호나비바 시오오다 라이오이 크럽 아이기 마기 타오 아이두나 아이기다 막 타비락뿐이 아이두나 칸크레 빠오
3: 독비로다 뭐
1: 빠오 아이기 이선세 아이기 분식이 이선로이나 누막 레이한 미우네 빠오
3: 빠오 Babong, basi, tamo na haybiri ba pum namag at yung mga aktan eh. Ay ipun sige tawa mo ay na, tamo ba sinazerag pa dahil.

0: any da ka leba khuding ma che long mi have a long mi sina da ka leba khuding ma che ai khoi pe sina ma gi member sing da khudong sa ba pi ba yai have se ai tham jani gi
1: yam na phaza wa fam ni da mo ai khoi tonga tongan ba apik pa de gi hauloga achau wa phau ba da ai ba de khoi da lo simu ba de gi hauloga oil pump hang bu phau gi lai ba se de da khoi cooperative society na khoi lo ba ya ba thodang sing ase suka mitik yam sa wa he da na tonga tongan ba sector sing ase de da lai ha da na da mo ran tham bi kre lam da ma da khoi lekai ma da ba cooperative society se masi kyamuk yam na hangbe koi masi tongan ba kakna ba masing adile ro komai to bida
0: cooperative society ma hangba bisi ai koi gi ma gi area operation hain ama leibu duga business activity ha bisi ga ani si yam tu na sami nei hai tare aduna ma pha ma ma da area operation chamana ba ma da chamana ba business activity se ta uraga di cooperative society ani thokna hangjin ba ya de cooperative society ma registration ta ma tam da ma di open membership ni na ha na gi leira mi be activity duda application ama tharaga adudai duda society duda amuka hanna thabak tominaraga chaukat society mu hanbodgi di yai adubu anobu waina every sector khuding makta business activity na manatraga di hangbagi di thoidok pa kaiso kaiba leite adu business activity manaraba area operation manaraba adoi tharaga di aikhoi gi ekki matungina restriction di lai
1: tamosa janing wari di asuki matik lai khre adubu matam gi akatna ba leibena aikhoi ngasi gi thoram asi gi lusinjina bagi taza jusu yorokle loinana lusinjining emi ku basi deida cooperative society na aikhoi lamdam masi deida kari kari tohan biningi loinana aikhoi gi lamdam si leiba aikhoi naha singda kari karam ba paujel di bibiningi haibadu ngasi gi thoram asi gi lorek poina tamona wafom kar thamiram
0: ngasi chaukhat le haina longnari ba gujarat che amul na malem da masak tak pugum aikhoi gi su manipur da cooperative ki ihau si thawai yauna mai onsi lak patara ga di malem da achau ba masak tak pugi lambi ama di oigani haina haina khanjai ngasi thorum si gi khudong sa ba laujara ga aikhoi haurak li ba na haron jing da cooperative ki ihau si da saruk yamina si haibasi ai haijara ga loisan jage
1: yam nungai jere ngasi manipur da cooperative society na lauriba thodang haibasi gi matang da department of cooperation government of manipur cooperative societies moirang zone da assistant registrar oina thau pubiriba lai haurongbam santi kumar singa ngai ha kunu dina wari sabagi tanja pinabiba asukamatik thagatpa phondok chari
0: thagachari
1: manipur da cooperative society ne lauriba thodang haibasi gi matang da department of cooperation government of manipur cooperative societies moirang zone da assistant registrar oina thau pubiriba lai haurongbam santi kumar singa nanau ga unadun saba wari wata ase ngasi gi khungang gi thorong gi aroi boina silinau taminare thorong putokpana nongthombam romani adudi taton tongan tongan ba makhal mathil gi thorom singa sisu tamina kharbani na ngasi gi oina di khungang gi thorom luchinjina bagi pungja adu si yorokle
2: ohoi
1: matang soi da silinau su hanana ba torasi
2: funny funny nauton
1: khungang gi thorom tabiram liba khwai pumna mapu amukahna silinau na
2: khurum jari

0: hoi hoi
1: lai
0: gi ya ni ya ni chali mapam khudinga ina na buddha chandra ga jamuna ga samina bi sei do ya ni ya ni ta thok se do non ke sor su yam mut nungai na lai biram ba mali sei se matiam tangang thu amasa dum hena nungai do mali da hoi hoi hoi
1: that
0: is that funny say
1: ama ni yang kadang hapa ge
0: ba oh happy ro happy ro ama tang a
1: aso usam emote so thangai ban you nam le kai youtube ama di de you ta happy ro me am
0: ke koi koi koi pandiri basi suri dio soita biram gani ko
1: atani
0: tani ma funny funny funny me am pun ga khomjal lagar ye dio ga tabi basi so khoi di am nuai se bani hai se tare ne funny funny say lan thuk seri tabi rasi

tamam bahi ngasi da aigi wakal nara thabal lai lenam gi nung sibal lai nam su nangi samlang le silak ta pai riba sangbrei managi chinghi mana moi da faurare isagi mingsel da tariba mami nangi saktam oirare khalliba machu tarit ki fazaraba chumthang nangi phizol ne nangi lai teng ni khalak le punsiya sida isai faubang anglam da bachimba nang tabu sai tharaga sairang banda trabasu pan kare nungsi gisur cham

Isa-isa tahan sa kipagalo na nagasig ko na di. Matangang sa naman ipuri film sa isang sa buloy zare. Nasig itang kata, loko sa kipa, isa-isa nga mati film sing matangsit na. Ahan ba da kutang lamzen film dike nung item kita ki konjel da, zisi tongbra na sayang ba, nung item pahari na sayang bisay ni. Ani subisay da, nung alabasu tabalay manam film dike, maibam rosipin hangi konjel da, mayang tim inaw na sayang ba duga, sagol sim tizendra na sayang bisay ni. Ahum subada, walang tagi wang mada su film dagi konjo kumargi konjel da. Joy siyam na sayang bamadi sayang bisay ni. Mari subisay da lay yama film dagi Uday Narayan gi konjel da, nung tumbom debe sor na sayang baduga sagol sim tizendra na sayang bisay ni. Arui bisay da, tengman kre tabal si film dagi, sadananda mati rosibina angi konjel da, romi maitay ni sayang baduga, tumbo tangzam na sayang bisay ni. Tarong sa nung tunutahan sa riba sa kasbanin folgis ang ay channel dagi ni.

sangai channel da housing musa nuksari tongan tongan pa sesek pa singi konsol da git matang matang wena kadal gahan berita birasi sesek pa kumar sanu.

0: Kaswan Imphal.
1: Ngasi, July itang taruk, inglisingan ikon gataruk, ning tau kavanamit. Ingagi kumatoy ni panba sa kaftalising ang magacamapan ni Funipan. Hauzi gayuki pung mga makaitaki vagaloy na na, sa ngay channel gi, ngasi gitoram sandok pa hauzari. Sandok chari ba FM megahertz samag ahum dasmik mangani. Thorum taviri ba punamagpu, thorum lantok chari ba, ajit kon sambana taram nok chari kurum jari.